0: 106.3 FM Sunday Adish Mama Yemo Bibia Kwaba any fiada e boja ye kasia boy is tasty a sansu ye kanchi ye di shabe bia bi nene style bia bi shishi shi sa enkwenya e si jaswa ene ne ye de bro baby bia da wana ye ye suma vye brezi timu bombe dia squade obidu mbie edu pumi mene
1: akriya bo achiwe ye adom JP
0: ye babu e uro dumja fwa kache no wamose wamuna mnuwa mwetiti sa gana adish ye bi tatuwa edi atuwa mzuse nanu we mungo dumja womache abranchi ye bia si bam na nene womaba montia bi ya no se uwe video na baby ni wo mudu wa masaka eke ka abranchi ya no
1: anase fwanka mamu kuwashua woma gana mumpeni mfondu wadi atuja se enesu wabitu minya kukuduro nuwa uraya

ntho tseo di etsang ga ona tšhelete empa ntho tseo di etsang ke tsa batho ba nang leng tšhelete ga ona tšhelete ga o kgole sharpo fanaka ga o kgole sharpo na senokonoko ga seyo mo